Ngahapon. Make sure nga you stay safe. Kaganyan, ato sa City Hall. Tapos na ko'y nakita dito na post nila. Karang, di ba, na LED, LCD? Tama ba? Ang screen diya sa atubangan sa City Hall. Pero nato sila pahinumdum about road rage. Nga, kunay mo overtake sa imo, ah. Hayaan mo sila nga mo overtake. Tapos kung gusto sila mo, or kanang you avoid eye contact, because once you get eye contact, di ba, with someone, labi na nga katong ka, kanang itong ka, kanang kasunod-sunod ra mo, ganun. Pag nga na gali, ah, hindi, magsugod din na mga away-away anak. Tapos ako, pag masakay kong jeep, di ko na madlock na ko, parang ganun. Nga, kanang itong mag, tinubaga na ng mga jeepney drivers, kaya nabay, uban, usahay, bitaw, kanang, maglakag na sila kay magpaunahay sila sa pasahero, pero ang ending sa ilang pagsigig lakag nila na yung mga pasahero along the way nga dili nila ka pick up, kay murag mas concerned pa silang kasi makauna nila. Wala, sige, paglakag mo na nga bilin ng mga pasahero din, kay di naman nila pangunungan, kay galakag mo silang duwa. No joke pa ning mga driver sa highway. Pero yun nga, likayan yung road rage, kay yung kasagara, di ba, mga away-away di asdalan. And sometimes, you know, we can get so impatient. Pero you are on the road, dapat i-exercise talaga yung patience para hindi ka maging pasyente sa hospital. Kaya make sure nga you practice that, yung pagiging pasensyoso. Hayaan mo ng iba. Kung gusto sila mauna, sige, ikaw na, mauna ka. You are listening to 103.3, the new JR Positive Choice. This is Pretty Lion. Welcome to the Midday Show. Today's Thursday. It's the 7th of May, 2026. Happy Thursday to you and happy lunch break, sad. Enjoy your lunch break while tuning into positive music. Karon nga adlaw. This is Pretty Lion. Hanto nila stress ang itong pag-uban-uban. So, nakay gusto nga i-greet, shout out, or song request, send us a message on our Facebook or Instagram account. 103.3 The New J. Here's a song by Forrest Frank, Good Day. So, it's another sunny day here in Cagayan de Oro. Ano nun sa ubang lugar kung naka-experience ba o mga pag-ulan, pero so far this Cagayan, it's a sunny day. But despite this being another hot day, enjoy this good day. This another day nga gihatag sa Ginoo. Keep listening right here on the New J. Okay. I'm about to-

that's A Fighter by Jamie Grace. I guess somehow if we saw people na fighter kaayo, dili fighter nga makipagbugno, pero kung fighter kaayo sila ba sa mga challenges sa life nila, maybe someone who's battling with sickness pero nakita mo yung fighting spirit nila, or maybe someone nga alam mo na may pinagdadaanan sa life pero kita gaman nimo nga lumalaban pa din sa buhay, somehow kanang sa mga tao di ba maka-encourage gaman sa imo na maging fighter ka din sa life. And yeah, sometimes God puts us in a situation nga mapapalaban talaga tayo, pero kung naa kay Ginoo sa imong kinubuhi, hindi mo naman kailangan labanan yung mga laban ng buhay na mag-isa, because you have the Lord Jesus

on the phone now. Well, that's a Fear of Heights by Brandon P. Fear of Heights, somehow, wala naman akong Fear of Heights. Akong fear is kung mag-bungee jumping, ganun. Kaya feeling ako mag-bungee jumping, feeling ako mahulog akong heart. Ate kayo nun yako. Mga ganun. Pero kung mga heights kung nasa, wala na kayo. Pwede pa na yung mga tao po nga, kung nabit ako sa building, dili ka ganun matanaw sa ubos sa building, kay marag, feeling mo, marag mo weak ang imuhang tiil ni mo pag matanaw ka sa ubos. Or na uban nga, may feeling ni mo, gina-pull ka sa ubos po ganun. So, muna, di ka ganun matanaw sa kung naka sa mga buildings. Ang papa, di siya ganun, na siya sa mall. Di siya ganun matanaw sa ubos, kay feeling lagi daw niya. Mura na siya kaambakon, mga ganun. Huwag naman. But anyway, yeah, we hope nga you're enjoying listening to positive music karon nga hapon. It's the 7th of May, 2026, and sa May 10, that's Mother's Day. So, Mother's Day is the perfect opportunity to honor the one woman on the planet who is worthy of our gratitude. Sa tanan ba naman nga nabuhat niya para sa atoa? But even if your mother is no longer living, it does not mean naman...

is to give mom quality time and attention. Ayan, so this may seem super basic on the surface, but in our busy culture, yung bagang wala ka na talagang time na magbonding-bonding di kaoban yung mama ni mo. Well, this Mother's Day could be a great time for you to give quality time and attention, right? Sometimes we take for granted or even undervalue how important it is to show our undivided attention to the people we love. Especially if kamutan bitong ng mga anak is pressure maganda sa mga mag-isaw na maginay single pa. But anyway, siguro, like example, married na, tapos gapuyo sa lain na lugar. And minsan, di ba, it gets so quiet in the house na kasi nga, ano, minyo na maiksoon, may ano. So it gets so quiet. So this Mother's Day, kung it's been a while nga, bisita yung mama din, why not, di ba? Bisita-bisita. Pero I'm pretty sure nga you do it. Kasi we're Pinoy's eh. Di ba, yung iba kasi yung bond na to sa family. Kita nga mga Pinoy nga, kahit nga, di ba, minyo na kayo sa naragapon ka sa inyo ang balay ka po yun. Siguro din, ano, medyo kasi, medyo lisod ang kahimtang mo nang narapod ka di ang gastay. Hindi ko naman masisisi yan kasi nga, medyo ang minimum wage na to din sa Philippines. Murag lisod ka, ayos siya, di ba, labi na ugna kay pamilya. Lisod po manggali siya nga, single ka. How much more ka na pa kay gibuhi kaya mong pamilya ni mo. So medyo, yeah, we can understand that nga you're living with your parents pa din, mga ganun, bisag minyo na, or minsan yung extended ba nga, nagbalay ka, pero naragapon dool sa inyo. Okay, saan na siya yung anak? Kaya ako ganun, napod ko nga dool biya. Kaya ganun, magkukos ang mga pagumangkon, o nasis layo, kaya marag mingahon, kaya kung nga talagsala makaana biya, yung pagumangkon. May itong naras dool, kaya at least dali na yung mga mabisita ba, yung muhang magpagumangkon. Kaya no, just, ganun talaga mga titas, no? I think mga titas can relate to that. So, una di ko ka-relate sa mga titas, pero nang anak na, or ang asawa sa kong mga igsoon, murag, yung feeling ba na balag din mo anak ang imong mga pagmankon, pero murag, like, kay imong love sa ilaha ay. Pero going back sa mga mama, ayun, give your mom quality time and attention. Right? So this is the time nga, mas mag-spend time pagid. Kauban siya, di ba? And mas maayo pag ito, nag-spend time together mo, kaon-kaon pag ito together. Yan, mas better na siya. But that's one thing you can give your mom this Mother's Day. Especially if it's been a while nga, nag-spend quality time nga kauban siya. Thank you for listening to 103.3 The New J, your positive choice. Would like to say hi pala to Nathaniel Flores. Salamat kaayo sa pagpamati sa New J.

Well, that's This World Is Not My Home by Brandon Murphy. This world is not our home naman talaga. We are just temporary nga mga taong milupyo din sa kalibutan. Ang atong permanent nga home, if you have trusted Jesus as your Savior from your sins, is in heaven. Pero kung ikaw wala ni sali kang Jesus Christ ngayon mong manuluwas sa imong mga sala, then this is sad to say, but sa hell, right? Because we have sin, and the punishment sa atong sin, mao ang kamatayon. Kaya nga, whether we like it or not, we die, diba? Pero sila ang mga times sa Old Testament nga times, gabi yung edad nila, nga maabot sila 900, ganun na edad, no? I can only imagine what it feels like nga, nga na yung edad ni mo, no? Nga, siguro, by the age of 300, batanon pa ka ng 300 nga edad, no? I don't know how it feels like, pero it changed now. Karon ano na gina siya blessing na nasa Ginoo, maabot kag 70 nga edad, 80, 90, gabi na nga blessing sa Ginoo. Pero yung life na to din sa kalibutan is short. It's here now and then gone in a moment. Pero kung ikaw magsalig sa Ginoo nga imong personal nga manuluwas sa imong mga sala, although you die physically but spiritually you will spend eternity with God in heaven kung ikaw nagsalig sa iya nga imong personal nga manluluwa sa imong mga sala. Jesus is the only one na makasave sa imuha o sa atong mga sala. Believe in Him and you will be saved. You are tuning in to the new J, your positive choice.

Ngayon, ang buhay ay hindi naging makulay sa pagwawagi. Ito'y sa kung paano hinarap ang pagkalugi. Pagkatalo o dehado sa kung paano modernato ang sarili mo na masisilayan sa litrato ng nakangiti at masasabi mo na gustong balikan lahat sa kung paano ka naging matibay sa pagsubok na iyong hinarap. Dahil ang lahat ay nabuhay para sa pag-

0: Tahan na,
1: hindi dyan matatapos ang lahat.
0: Tahan na,
1: oras na para muling mangarap.
0: Tahan na,
1: ayos lang umiyak panandalian. Basta ang umaga nakaabang ay huwag kalilimutan.
0: Ang bawat paghinga ay matatawag na milagro.
1: At ang bawat umaga ay ituring mong regalo.
0: Para muli kang makabawi at ikaw ay makabuelo.
1: At buong loob mong isigaw na handa.

Tatahan ng mundo, magtiwala ka lang. Lahat ng bigat na pasan ay mapapagaan. Oo, asahan na pagsubok ay malalagpasan. Basta't Panginoon lamang ang iyong sasandalan. Tatahan ng mundo, magtiwala ka lang. Lahat ng bigat na pasan ay mapapagaan. Oo, asahan na pagsubok ay malalagpasan. Basta't Panginoon lamang ang iyong sasandalan. Lahat